0: Vaina ko ko ko hanan ala ha.
1: Tommy Tommy.
0: Ey ma hiao ni hiao mo ala ha.
1: Tommy Tommy.
0: E hama o wei ka bohone hila.